Akuna music. Yes, kagati chumale comment radio. Aiko kana makam nebya. Akuna akora niye nte kanza. Akasimuka ngwele otero te kama ntubawe. Osaba kazina tugendele kimu kimu mpora mpora. Mpora mpora. Namani ya gangi mno. Wo wo. Stoko mpia. Ulichimuti pia. Aha. Iwe mwana ikalisevya.

0: Tekani za mtekani za kasimka wa maisa atusipale tuje tubaze mga taito. Atuteke vali tete mna hangale ti Uganda. Apura pura tunuko kusipara kutuwa za mpura pura.
1: Moyo, sema nyiri.

0: Kagadi Kibale Community Radio, a radio a yonkurakurana amaka hamane byaro. Webale kulizaga radio no butosa kandi webale no kujigonzaga bulisaha bulikaire bulidakika. Ekiro kya kiro kino angeri mukimanyire abasilamu oba the Muslim community kirikiro kya Eid. Kandi mbere nkubaliza Sheikh Haji Isaac Kasemakola amazireira kweka hano omu studios kandi akuija kuba na bagana naitwe ekigambo ekikwatagaine na Eid eno eyekiro ekialero. Leka nsabe Haji ayeyanjula turamukieho then tugende maiso na entekaniza mu studios okurora amaraka gaingana ingana Ramadan Kasta Mugerwa waitu webale kuija.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamdu. Eid mubaraka, Eid mubaraka, Eid mubaraka. Abimikwano abuluganda mwena awuliza redio yafeno nga bulijjo KKCR. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa kulunaku luno lwa Eid al-Adha nga bwekibeera bulijjo emyaka n'emyaka gye tumaze nga tukyali ku nsi kuno. Oduba Allah ebitiibwa sasa okutendereza Mwenyezi Mungu ekitiibwa subhanahu wa ta'ala n'ettakibiri eyo ey'omugaso bwetyo ekitiibwa yatuwebwa Mukama Katonda neri Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyoga nti Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Lunaku lwa leero tujjukira ekyafaayo kya omukulu jjajja w'abakkiriza ayitibwa Ibrahimu alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim oyo yasoka neebuuza omutonzi we yani kakati n'alaba n'asooka atunuulira bakitaabe nga basinza ebifaananyi bayita masanamu n'abagamba nti musinza mutya ebintu ebyo bitayogera bimala yasimawo wala yubusiru tebiwulira tebyogera. Na yewunya nnyo ekyava munagenda mugambako Ibrahimu gagamba kitaawe Azara namugamba nti wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atatakhidhu alihatan atatakhidhu asnaman alihatan min dunillah inni ara wa qaumakuma fi dhalalin mubin. Abangi abazadde bangi muteseo amasanamu ifana yo musinza mu kifo kya Mukama Katonda zindaba bakadde bange muli mubuzi obwekike kya waggulu ennyo wakadhalika nuri Ibrahimu ala kuta samawati bwekityo Ibrahimu oyo isenkulu abayikiriza na netumulaga Mungu namulaga obwakabaka obw'omuggulu ne munsi wali yakunu minal mu'minin aliokabere nga afuna obukkirizo bwa namaddala obutuufu naye nga tanaba kufuna obukkiriza butuufu yasooka n'alaba n'asooka anoonya omutonzi we yani gw'anaasinza mu butuufu okumusinza falamma janna alaihi llailu ekiro bwe kyatuuka obudde obw'ekiro nga butuuse raa akawukaba yalaba ennyunyuzi emmunyeenye qaala haatha rabbi n'alowooza nti yo katonda we naga nti ndoozi ono ye katonda wange falamma afala ennyunyezo wezaggwaawo qaala la uhibu lafilin naga saagala bakatonda baggwaawo falamma raa alqamara bwe yamala okulaba ate omwezi baazigan nga guvuddeyo gwonna guzze nga guli mu nnaku awo nga 14-15 awo qaala haatha rabbi naagamba nti osanga ono ye mukama wange katonda falamma afala nabyo ekimu nagwemala okuggwaawo qaala lain lam yahdini rabbi kyava agamba nti singa Allah wange anaaba tannungamiza mukama wange nga tannungamiza kundaga kituufu akun mina alkhasirin mina alwalina nja kubera nga mbulide ddala kati bamala okulaba ate enjubange etuuse n'agamba nti hatha rabbi ndozo ono ye Katonda yennyini hatha akbar kubanga eisingako obunene falama afalat enjuba naye weegenda neggwawo neggwirayo nga budde nga buzibye qala yaku inni la inni bariu minima tushrikun ya qaumi inni bariu minima tushrikun abantu bange bannange nze njawukanye ne byonna byonna bimugatta ku Mukama Katonda ebitali ye yabitonda inni wajjahtu wajjiha lillazi fatara samawati wal ardi nze kakati ntunuulidde okusinza oyo yabikola byonna eyakola omwezi eyakola enjuba eyakola buli kimu kyonna kyonna eyakola eggulu n'ensi era gwe nnewaddeyo okusinza siri mubantu abamugattako ekintu kyonna Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu mufunze bita mufunze kubanga tulina eddakiika si nnyingi wano wakala inni dhahibu ila rabbi sehadin naga nti nze ngenzi wa Mukama Katonda wange yabitonda rabbi habuli min assalihin obudde obwo oyo Ibrahimu oyo yali musajja mukwali myaka 9 eyo tafunanga ku mwana yenna tazaalanga ku mwana ate Mukama mukazi we nga mugumba naye buli waabeera wonna ng'asaba nnyo nti mpa omwana naye Allah bumpadde omwana mumpe nga mulongoofu tubeera awo n'osaba Katonda mpa omwana njagala mukyalo nazaalira omwana ano mukyala naye n'asaba omwana naye nga tateseeko kya bulongoofu omwana omulungi atali mubbi omwana omulungi atali musuma atali muki atali mulogo atali muyaayeyaaye kati bo baateekako ekigambo ekigamba nti rabbi habuli min assalihin naye tusaba Katonda waffe obanga otuwadde omwana wadde tuli bakadde niye omwana abeerenga mwana mulongoofu wayitawo ekiseera kiwanvu nga Ibrahimu yeerabidde nti yasaba ekigambo ekyo eky'omwana ekyavaamu n'abeera olubuto mukazi we n'afuna olubuto mu myaka egyo egiwera 8 omusajja nga weza emyaka 9 n'afuna Mungu n'amwanukula n'amuwa omwana kati bw'agenda okufuna omwana naye nga tannafuna mwana yasooka neyeyama yakola omulimu munene nnyo yasaddaaka engamiya 3 n'agabira abantu ente 3 ne balya ennyama ekyalo kyonna abantu bonna abali okumpi naye ne faajabuhu ne bamwewuunya nnyo n'agamba nti mwewuunya kubanga nsaddaasa ebintu bino naye singa mbadde nina omwana law anna li ibun singa mbadde nina omwana la adhbahannahu era omwana oyo naali musaddaase kati weyogera ekigambo ekyo waayitawo ekiseera kiwanvu nga yeerabidde kiyiyama sumungu akinootinze n'amuwa omwana mukazi we fahamalati n'abeera olubuto lumeze emyezi gyalwo omwana n'azaalibwa kati omwana wabeera nga wezeza emyaka wakati we 10 na 12 awo Mungu n'amugamba nti owange Ibrahim au fibinadhik tuukiriza ekigambo kyeweyama ekigambo kiyiyama nga kyakijjukira n'abuuza naga nti neeyama kigambo ki mu kiseera ekyo Mungu n'amujjukiza lwe lunaku olw'omunaana mu mwezi guno olw'omunaana olwawedde okwosa jjo wakati tuli mu lwakumi olwaidi adduha naeyama n'agamba nti neeyama kigambo kye n'amugamba nti weeyama n'ogamba nti mbasinga mbadde nina omwana nandi musaddaase naye kati omwana tumukuwadde wuuyo genda omusaddaake falamma balaga maho saya omwana watuuka myaka egyo omuntu waabeera ng'atuusiza omwana afunye omwana azanyazanya ne bazadde be afunye omwana mulongoofu mulungi yenna anyirira bulungi kala kyeyava amugamba Mungu n'amugamba nti au fibinadhik tuukiriza ekigambo kyeweyama kyewagamba nti singa mbadde nina omwana wandimusaze Mungu n'akimujjukiza ekigambo ekyo fabasharunaahu bighulamin halim Mungu amusanyusiza n'ekigambo ekyo okuba n'omwana oyo ate amugamba amusaddaake falamma balaga maahu saaya bw'atuuka mu budde bw'okuba nti omwana atambulako naye ng'omwana banaabeera ng'atambula n'abazadde be bagenda bano beeyagala omwana ali myaka 12 awo bagenzi wano amabaza kanzu amabaza biki ngaomumanya falamma balaga maahu saaya qaala ya bunayya n'amugamba nti mwana wange nalabye inni ara fi lmanami anni adbahuka nalabye mutulootwange mu kirooto nga nkusala naye yasooka mugamba nti no tugendeko egindi tugende mu kifo gundi fa inni dhahibu bihi la dhiyafa, omwana ono ngenda naye ku bugenyi kukyala gye tugenda okukyala. Naye Ibrahim alayhi salatu wassalamu n'abeeranga amutwala omwana oyo mu kifo ekiyitibwa Mina. Balama balaga Mina, watuuka e Mina n'amugamba nti, ya bunayya wange, mwana wange, inni ala fi manami anni adhbahuka, nalabinga Allah wange, Katonda wange ng'andagira mbeere nga nkusala. Omwana tiyadda mu kigambo kyonna, yagamba nti nno ifal ma tumar, kole ekyo Mungu kyakugambye, Mukama Katonda bwe kyakugambye, sataajiruni insha Allah minas sabirin, ojja kwesiŋŋaana nga ddala mutuufu, ndi wantu ndi mugumiikiriza nnyo era nga Mungu ampadde empeera z'obugumiikiriza. Falamma asilama, bakkiriziganya bwe bati, wattalahu liljabin, yamugalamiza ku saidi ze, saidi ye ya ddyo ku mbirizi ze. Wanadainahu ani ya Ibrahim, Mungu n'amukoola nti, owange Ibrahim, kadi saddakta ruya, endooto yo yabadde ya mazima, inna kadhalika najzil muhsinin, ngulwa Allah amaze okumuteekako ekikomo, amugalamiza ateeseeko ekiso, atandise okuba nti asala omwana ekiso ne kigaana okumuyingiramu, kubanga Allah ateeseeko ekikomo ekigaana okusala omwana oyo. Bwe kujjukira ekifo ekyafaayo ekyo eky'olunaku olwaleero, mu lunaku luno tuyita lwa Eid al Adha, n'ekyo tulina okubeera nga tuyigiramu, watarakana alayhi fil akhirin, Mungu n'akireekawo nga abasigadde ku nsi bafune ekyokulabirako eri abasigaddewo. Salaamun ala Ibrahim, emirembe gibeere ku nnabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Batuuse batuuse, ebigambo bingi biwa biryawo, sijja bimalayo byonna byonna, naye olwofunda w'ebiseera omwana yagamba maama we, naga maama nti tugenda tugenze ne taata ono nti antuusiza bantuusiza, naye n'amukuula mirembe gani taata nga tunaba ku musala nti nga batuuse batuuse wali bayitawo Nahali Mina, bakolera ekikolwa ekyo kati okutuukawo bakuba ebiwaji olwa shaitaani etawaanya yemutawaanya, nga mugamba nti, laba omwana wo ogenda okusaddaaka, mwana abadde mulungi, mwana we kye kirabo kyo Allah kyakuwadde ekimu nsi muno kye namunaagala mubuzaabuza. Naye mukyala wa Ismaili wa Ibrahimu ayitibwa Hajara, mama wa Ismaila, yamugamba Ibrahimu ta albisu wadaki ahsana thiyaba, yambaza omwana wo oyo engoye esingayo okubeeranga nnungi. Fa inni dhahibu ila dhiyafa, kubanga gye tugenda ku bugenyi, tugenda kukyala. Falbasatuhu, namwambaza engoye bulungi. Wadahantuhu, namusanirira enviiri. Olwajalati shara asihi, namusiga akazigo bulungi, namusanirira enviiri. Fahamala Ibrahimu alayhi salatu wassalamu hablan wasikina, Ibrahimu n'akwata omuguwa n'ekiso ne batambula, byonna ne bagenda nabyo. Singana nga omuntu mbuuza nti, ate ebyaki nti, ngenda bona tuwayo kano nga tusala, nga tukasiba, nga tukasala, bona tuwayo kino nga tujira. Kati batuuke Mina, amwatulidde amugamba nti, munnange nti nalabye nga nkusala, fanzur madha tara, olabye otya. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Kati shaitani yabagezaako nnyo okubatawaanya, ng'ebyo byoda babimuwulira ebiwaji bakuba nti bali mukuba biwaji abagenze emaka eyo okutuuka mu kifo ekyo. Shaitani Ibrahimu yagikuba amayinja, ne mwana we Ismaila naye n'agikuba amayinja, ne Hajara naye n'agikuba amayinja, ebiwaji ebisatu ebyo ebiri mu kifo ekyo eky'Mina. Buli agenda yenna omulimu gwa kutuukiriza bulungi n'abeera ng'atuukiriza ekyo mukyateekwa okutuukiriza, nga Ibrahimu kyakola, kubanga ageze okutuukiriza kalombolombo ka nnabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bakadde bange, baganda bange, mwenna tubeera nga tujjukira ekyafaayo nga kino ekyaleero, kabbara Allah, olina okutendereza Allah subhanahu wataala, kubanga ghayara, yakyusa mu kifo ky'okusala omwana oyo. Wafadainahu bidhubhin azim, Mungu yamuweereza endiga ennene yali yalundibwa mu jjana ng'emyaka 40. Malayika Jibuliru n'ajja nayo, nga balaba malayika bonna bewuunya nnyo okulaba nga Ibrahimu agalamizza omwana we yazaalidde agenda musala, kubanga Allah amulagidde. Malayika ne zeewuunya, abantu bonna ne beewuunya, naye fafadainahu bidhubhin azim, Mungu n'amudduukirira n'endiga ennungi. Malayika Jibuliru yajja nayo ng'ejija mu ggulu ng'ejja esoma takibira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kakati omwana yali yeebase wansi n'ayimuka n'agamba nti, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ate omuzadde Ibulahimu n'agamba nti Allahu akbar walillahi alhamdu. Mu kiseera ekyofaswara ne kifuuka ekikolo ky'okubeera nga bakuba ebiwagi okasukira shaitaani eyo. Wafadaina bidhubil azim, Allah nga mudduukiridde n'endiga eyo nga kekalombolombo kaffe ku nsonga eyo. Kale bakadde bange, mukubiri omulanga nga bulijjo bwe tubanga tusaba Mungu atuwa abaana, osabe Allah akuwa omwana omulungi, akuwa omwana omulongoofu, okuwa omwana amutya anaatya Mukama Katonda ow'ekitiibwa subhanahu wataala. Naye bwogabuga nti mpa omwana, ayinza okuwa omwana anaakusamba, omwana anakuba, omwana atakuwulira, buli ky'omugamba kinaagamba kino, lwakubeera nga ofunywa osabye omwana Mungu n'amukuwa naye nga si mwana mulongoofu. Tudde eri Allah nekyatutuukirize endanga endiga eyo nga kafuusa akalombolombo ak'omusiraamu yenna okusala ku lunaku lwaleero dhuhiya, ensolo eyitibwa dhuhiya. Ensolo eyo esalibwanga nzijuvu bulungi, terina kamogo konna, amayembe gonna wegaliba bulungi, bwebanga ya mayembe, bwebanga nkunkunga namu bulungi, lama kutuwatul adhu, amatunga tega kutudwako. Endiga eyo bambuzi eyo gyosaze esalibwa aba omuntu omu, embuzi muntu omu, endiga muntu omu, ne ente abantu musanvu, n'engamiya abantu musanvu. Kakati obanga tusobodde ne mwegatta abantu musanvu ne musala ente emu eyo oba engamiya emu nga muli abantu musanvu mulamba, insha Allah mufune empeera. Naye nga Allah la yanala Allahu luhumuha wala dimauha, Mungu tafuna ku nyama yaayo, tafuna ku musaayi gwayo. Nti obusazi mbuzi oweereza Mukama Katonda, omanyi omusaayi gugenze wa gundi, illa walakin yanaluhu taqwa minkum, naye Mungu kyafunamu kyakuba nti omutidde era omugondedde, kyo kyokka Allah subhanahu wataala kyafunamu ku kyo. Bakadde bange tujjumbire, kuba Allah yagamba nti inna atainaka alkauthar, mazima ffe twakuwa oluzzi oluyitibwa kauthara. Kauthara luzzi Allah lugenda okunaazibwamu abantu abookeddwako omuliro ku lunaku lw'okiyama, oluvannyuma bagibwemu babateeke mu kidiba ekyo oba mu luzzi olwo babuuziyeko bonna, oli muntu ave mu muliro ate agende mu jjana. Naye fasali rabbika, yatugamba nti obanga osaala, saala ku lwa Mukama Katonda wo yekka, tosaala ku lwa mukyala w'omusiraamu nange kamaliga saala ku lwa mukyala wange, tosala ku lwa mwana wa mwami nti mwami musilamu kunaye kankolebwe nti, naye wanharu fasali rabbika wanharu, omala okusaala ate osala dhuhiya, inna shaniaka huwa labtar, omuntu bw'akutakola ekyo n'akuvumirira n'ayogera bino n'ayogera biri, oyo abeera ow'ekitundu. Mudde eri Allah subhanahu wataala tudde tusale dhuhiya, ennyama esalibwa ebeera nga nnungi nga mutuukiriza akalombolombo ka Munyezi Mungu ow'ekitiibwa subhanahu wataala. Kale n'olwekyo Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ekyokwebuulirira nga ekyafaayo kya Ibulahimu kikendeezezaako n'ekikomyawo mu ngeri ng'eyo, twagadde tugende musale dhuhiya, abo n'agenda muyidi mugende mangu, muyite ku bantu mubeere nga mulya nabo idi ng'eno insha Allah basaddaakire. Naye yagamba omwogezi omu nti al-uqala'i thalatha, abantu b'amagezi ba mirundi esatu. Omuntu asooka man taraka dunya kabula an yatrukahu, ye muntu aleka ensi n'agita amasanyu gayo n'agavaako n'agalika gonna, kabula an yatrukahu, ensi nga tennaba jjo kulekawo. Abantu bangi twalinga nabo, abantu bangi ab'emikwano gyaffe, abantu bangi b'olina baawo naye ng'ensi yo tekyali nabo. Bwekuba bukaddi waakaddiye, bwekuba kuwavuwala yavuwadde, ensi n'agyevuma n'akola atya? Naye kakati omuntu w'amagezi gwensi gyesooke, odde eri Allah subhanahu wataala y'ensi nga tennaba kubeera nga ate yeekwawukanako. Ensi ekwawukanyeeko naye kati gwe ngukyalina ku maanyi, beera ng'odda gy'ali Munyezi Mungu okole by'ayagala mu ngeri yonna gy'omanyi nti ntenyiiza bantu banno. Mungu by'agamba okukola naffe binyumira abantu bonna mu nsi muno. Oli wagamba nti obba, Mungu n'agamba nti mubba, obubbi kibi, manya nti abantu bonna bajja kufuna emirembe bw'onoobeera nga tobabbye, n'ebisigadde byonna bwe bityo. Ekyokubiri, waman bana qabulahu qabula an yadkhulahu, n'omuntu azimba kabuli ye n'oyoyota kabuli ye n'ogirongoosa nga tonnaba kugiyingira. Kitegeeza nti n'okuba kusaala ng'oli musiraamu, tandika okusaala. Oba wadde osaala yongeramu, oba wadde oyoweddemu osaala bulungi, so girongoose by'osaala obitegeera bulungi. Zaka mu maali y'omwera ogitoola. Ebintu byonna byonna ey'obusiraamu obikola bulungi nga Mungu bw'abyagala, kabuli obeera ogizimbye. Kuba buli muntu yenna yenna wakuyingira mu kabuli, oyagala toyagala. Oyagala tuyagala buli muntu yenna yenna kabeere nga wakitiibwa, w'amaanyi, afaana atya, kabuli yetulindiridde fenna. Waman bana kabulahu, omuntu azimbye entaanaayi kabula an yadkhulahu, nga tannaba kugiyingira. Waman arda khaliqahu, owookusatu, omuntu asiima omutonzi we kabula an yalqaahu, nga tannaba kumusisinkana. Siima Mukama Allah byakuwadde, siima Mukama Katonda byakuwadde, nga tonnaba kumusisinkana. Kubanga bw'onoba omusisinkana ojja kuba nga tokyayogera naye, tokyayogera kigambo kyonna, tokyalina kyewebaza, ogenze mbulamu obulala ennyo Mungu bw'akuteeseemu. Waman arda khaliqahu, omuntu asiima omutonzi we kabula an yalqaahu, nga tonnaba kumusisinkana, Mungu beera ng'omusiima. Waojaba lwajibaati, ekisinga ekikulu kya byonna mu byonna byenjogedde ebisatu ebyo, tawhidullah, kwe kwawula Allah nti ali omu, n'otomugattako kintu kyonna, n'obeera ng'oteeka mu nkola ebyo Mungu by'akugamba nti okola. Okuba musiraamu saala, toola zaka mu maali yo, siiba omwezi gwa Ramadhani, kola hijja ng'onywa ku ssente, weeyise bulungi eri abantu, gondera abakulembeze bo. Bw'onookola ebintu ng'ebyo mu nsi ojja kuwangala, oli kuwangala ng'oli bulungi, ate otuuke mu maaso ga Mungu ng'oli bulungi, ensi ogivuyeeko nga weesiimye nga weyagadde. Kale njagala mbeere nga mmaliriza ebigambo byange, nkubiriza abasiraamu bonna gye muli, mugende musaale Eid, ate mugende mangu saawa nga 2 nga mutuuse ku muzigiti, saawa nnya Eid ebeere nga ewedde yonna yonna gye muli insha Allahu ta'ala. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Obumala nga maze okugenda amangu, mudde musaale dhuhiya yammwe, kiri sunna ku Eid eno eya adhuha utalya kantu konna ng'olinga asiibye paka lumala okusala Eid. Wadde omaze saawa 2 oba saawa 3 olyoke olya ebintu by'oteeseteese okulya. N'ekiri sunna ogende mu Eid omwo nga tolidde kantu konna, so si nga Eid alfitiri, ebitiri osooka kulya olyoke ogenda osaale. Naye na adhuha osooka kusaala olyoke olya akantu konna byagadde okulya byonna insha Allah. Kale n'olwo kye mbakubira omulanga okubeera nga musaala Eid. Mbakubira omulanga okusala dhuhiya, okugabira abantu n'okubaliisaako nga tteeka gye muli era sunna gye muli ey'obusiraamu insha Allahu ta'ala. Kale baganda bange, ntumira abannaffe Mungu bawadde obukulembeze, tubadde mu kulonda abapulezidenti, abaresibonabonnabonnabetulonze bonna mweyise bulungi, abafunye chance ziyitamu, bannamu abagube mwesimbanga nabo mubifo byonna ne bagwa, masha Allah, beeranga tubayise mubayisa bubi, tukalagenda abantu bonna, mubeere n'abantu bonna nga abantu bammwe babalonze babeesiga, towala na muntu empalana si nnungi. Nnamwe Allah yatugamba nti mugondere abakulembeze bammwe naffe abatwalibwa, tugondere abakulembeze bonna ku madaala gonna, ku gredi zonna, buli mukulembeze owaali beera ng'omugondera, ne insha Allah ajja kuyisa bulungi, okuva ku pulezidenti waggulu mpaka kuba n'aba wansi, abeerosi aba wansi, tubeere nga tubagondera, tuyisinganya bulungi insha Allahu ta'ala. Era nga mbayozayoza bonna abawangula, wa kansala, wa C5, wa TV, MP, byonna byonna byonna ebyo mbibayozayoza nabyo, Allah yebali basobozesa kubiwangula insha Allah. Ne ntumira abakwano gwange bonna, abakozi ba KKCR bonna, kusookera ddala mwalimu waffe Musheshe, abakozi bonna aba wano, sijja kwogera mannya gaabwe kubanga bangi. Mungu abeere nga abakuuma n'okubeera nga batuyisa bulungi ffe nga bato okujjako wano okuweereza pulogulaamu nga zino. Mungu abeere nga abongera amaanyi n'obuvumu n'obumalirivu insha Allah. Era ne ntumira abantu bonna abasobodde okugenda mayidi zaabwe, n'agenda muyidi zaabwe okusaala, mugende mangu musaala Eid insha Allah. Sijja kusookaka obudde buyise. Mungu abeere nga abankuumira. Ndi Sheikhe Haji Ishaqa Semakula nga bulijjo Imam Muhoro, temunenya kulabula mukono kemba nebuzeemu, mbadde na byenteekateeka byentereza ewange eyeka e Kampala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Assalamu alaikum.
0: Okay, kienda na mkotenzo msanjifama, Kagadi Kibale Community Radio. A radio yenkurakura na maka, ahamne biyaro. Ibigambo bihulire, okuruga mwa Sheikh Haji Isaac Semakula, kandi kiroki ya kiroki no idi adoha, idi okusadaka, idi okusara, soro, leka itue na tugende. Itikaniza garu kirahanu, kandi James Hamuna Lydia, leka bagumizemu nitekaniza Ramadan Castor.

Johoima Road. Bakwata nizahamu na Makerere University. Batuleta irobu hereza obu kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Abata asomere. Na inyo abasomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara nebaru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kandobu hereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebja isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera classes omu driving permits. Sebya

Rore basi na anda hake na traini. Kande iwa ino kunihira ngori korela haheru. Bairaba nikikuweta agiso kujo kasoma ano katunga o certificate. Habu kuberi kuyamba oikire kuli no chape kie. Tera namba ze simu zinu. Na iwo gabane hamu gisaguno gunya kuizire. Zero musanju munana ibiri. Nsanju na munana. Kienda na ibiri. Nkaga na isatu. Rundi zero musanju munana ina. Rusanju. Kikumia tanu na munana. Nene ya ofisi. Zero musanju munana musanju. Abiri na musanju. Asatu nemu. Nsanju na itanu. It is time to rise and shine with Kagadi Skillings.

0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay wakahuriro bunuzi
1: chalire kanyo hengu temwendi akantu mali niko niko kanuweza iwe ako kunyo kabuli mtu akwenda kangeende na nyongura kange sinaiba alkoholi kikombucha na yoni biyeseka kiteko stamp kigendo maisa abantu ni wakinywa ako kunywa ka sinaiba katukoliyo mbwoki entanga huzi hamne birunge bindi iwa yetagire kyo kunywa kya sinaiba obwire buno kimazire kwetorora omuyanga liona omaduka omasupermarketi omadipoti omabara nebicheka byona ebyo kwegondeza mu muyanga mali kinni kyekyo kunywa kulirenge likusirimuka mu miro sinaiba alkoholi kikombucha Ekyo kunywa kya sniper ni kinywebwa abantu bonna inywa abasubuzi obo kubano yenda kugobora mbusubuzi Ekyo kunywa kyo kusubura kirikimu kyonka sniper alkoholi kikombucha nicyo buli muntu akunywa kandi inywa betagire kyo kunywa kinu ekya sniper abakagadi kikube kyangwali hoima kyegegwa kivali hamuna handi hona mubatere simu motoka yabwe kikwikieho hazira musanji musanji munana anana itanu ikumi na ina kienda na ita Dara nenu, eya zero musanji itanu muenda, abiri na ina, kienda, nkaga. Wenywele sinaipa, alkoholi kikombucha, otambuze mirimo yawe kurungi, obwomezi bugaruke buhiaka.
2: Uchuro ine kiroto kyo kutunge pikipiki ya Bajaj, brand new. Baitu kando lemesiwe mkoko saa gitunga. Habwe BNCB, hatuwe sune haitama. Karomu Quick Services Limited. Niboba izire kukonyira.
3: Habantu wakagadi, hamune bichweke minde bere ilo. Hekianyu wakakitele zaira. Muikira muikira, aba Karomu Quick Services Limited. Hanu wa mkagadi, bali hamugenye street.
4: Eruguri ya Stanbic Bank.
3: Nibahereza loan, hezitao kwera liikiriza. Kandi tizi kutereba niza. Baina farmers loan, eza balimi, eza business, eza bisalabi ya masomero. Hizaba kuziba governmenti, salale loan, hamune zindi. Bakutuunda pikipiki, gama nka Bajaj, hamuna tukutuku. Kandi waina na spare parts zao, gama nke za vama, hamune zindi. Epikipiki zinu, nosobra zitunga kuraba mukash. Rundikiki wa njampora. Habuira bunu nosobra kwevugira Bajaj bokise mpia kakavera. Obunoteka ya deposit ya milioni ya muyonka. Ezesi gaire, nosasulira ompora. Okusora no kusasura every week. Hikira bakaromu Quick Services Limited. Nabimu halibinu, hendanga muntu, ebaruwa ya chapaso nero si one. Haba kuwa yemele lababiri. ATM card, a copy ya appointment letter, rundiketi ni ukukura. Ukusawura nukutungu weleza wavu kurugu mbichwe kibi kwa ukana. Igayaza, karguza, kakumiro, muhoro, hamuna handi. Hikireza kiloto kia wekurewa mukaromu Quick Services Limited. Kumanye vikukira utera haziro ibiri zero zero. Kienda na itano, ikumi na itano, zero zero. Hamuna zero musanju munana zero, abiri na mkaga, zero isatu, makumi ana. Karomu Quick Services Limited. Hanu kagadi hamugenye street, eruguri ya Stanbic Bank.
5: Thank you for trying Reduga radio automation software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register. Find complete ordering instructions at our website at www.reduga.net. Visa, MasterCard, and Discover cards accepted.
6: Baradufashi. Wamusolewe. Hagarara. Wamusolewe. Hagarara hongaho. Kumeche ukiruka sha.
7: Ndikwiruka abayobozi bashaka kumfata.
6: Ariko uyu ntararira.
7: Waro rugukora ikimu kibira. Nari ndigushaka impagizo kubaka ikizu kihene.
6: Ntabwo zengu icyo ngicyo. Kirugushira ubuzima bwawe. Mukabe kubera iki udasherure biti ugatera ibyawe. Ukaba n'ikibira cyawe. Ukakura mimbaho inkwi ugashobora no guhinga.
7: Icyo ngicyo gishoboka gute kwe.
6: Ariko wamusolewe. Kirashoboka. Icyo gukora ni kimwe. Genda ku muyobozi w'intebe yo kubanza mu gice cy'urimo. Wihandikishe ufate ibiti byo gutera kuva mu gitongore cha WWF muri iki gihe cyugute.
7: Uri kukimenyesha kwe?
6: Yigo, ntago aricyo gusa. Dushobora gufatanya kurinda ibibira byacu. Ibyiza byose bizaza nitwe tuzasoka kubitwara.
7: Ntago nzongera kugaruka yo mu kibira gushaka imbaho n'inkwi.
8: WWF mwakoze kuza murakarama.
7: Kurinda iby'ubuhangwa kubw'ubuzima bw'imbere nicyo gufatanya. Reka twese tugikorere hamwe. Kumenya ibisinga kuri ibyo, telefona kuri iyi nomero atari yo gushashura. 08031 0800. Ubu dusanga mu ofisi zacu nankurabye Kagadi mu town.
6: Aya makuru meza avuye mu gitongore cya WWF Uganda. Bakoze sinkore ya Afrika nabo bafatanye.
0: Hello Mary.
9: Wait mnyanyazi.
0: Obairo kima nyirenti. Buli hanyima yadachika hiviri. Habahu mkaza akufua. Tuwaliza hamo monsiyon. Habu akokoro yomuna gwanyine. Na mnumuno mahanga gakiakura.
10: Kia mazima kokoro yomuna gwanyinenda. Niyo eru kusinga yomu kokoro zona hagati ya abakazi omuihangari ya iti Uganda. Abakazi nywena hagati ya miaka abiri netanu. Kuhika hamiaka anana muenda. Mwine kuija kukeberwa. Habu okuba toija kutunga kabonero kona. Kokoro we kuba nekiali ntu.
9: Bainangi, ngambira nkaha, hali kusobola kutunga, obujanja bibunu.
11: Katinu, ekitongole kya URDP.

Nafuna na ka message ka PDM aka kade kamu kade kamu bageza kubisha tambari kantirire ho na munyani wanje ka boy boy manyari ngai ka boy boy ajin murise ho na senti hello yes ka boy boy ori ngesh yanguha yangwa nda kuza kurisa ka senti mwana yangwa nda kuza kurisa ka senti
yango speed. Yango shanga hano muhanda.